Mune ono mwaka wabulimi. Vyale ni ne chetekelo, vyale ni ne chirumba na zamseed. Chube mune kabila okubiala kapia wangu. Nangula imbuto ya mwaka onse. Ba zamseed, naba kuata imbuto ya hybrid ye balali enu. Nga chakutila mule kabila kapia wangu iyo ile itwa Ultra Early Variety. Saleni ZMS 328. Ipia mumienshi itatu. Nangula limbi mule kabila imbuto iyo ibyalwa elo kabili ifumya ubusombushi ubukala mbanga nshi. Byaleni ZMS 620. Nangula ZMS 638. Iyo ileta ubusombushi kabiline taba iyo ya kwatamu ubukumo. Yali chingililua no kutebelelua kumaluele. Elo kabrino busomboshi ukala mbanga nshie chila mwaka. Vyale ni ZMS 451. Iyo ea lumbuka. Kabidi ea ya na pambuto shonse ishipia buangu. Elongo chakutila infula yalo kabuino. Yeni apakala mbanga nshi. Saleni vyale ni ZMS 721. Iyo ea pangwa ukuleta ubusomboshi, ubukalamba, kabili nobukumo. Imbuto ya pangilwa ilobali ya Muzambia. Imbuto ya pangilwa abalimi ba Muzambia. Tandalileni ba agro dealer umatuka kunchende kuntumuli sana sana mchitungu cha Central Province. Elo kabili, pakushibida pona fimbi fingi. Tumeni ba alamia pale Musange. Kuma nambala ayali ni ayam. 0965 95 8815. Nangula 0977 272748. Good seed, pure seed, Zamseed. Zamseed, imbuto isuma.

sakuxoxele kahle lenaba leya sesikoleni ukuthi kwenzakalani. Kuthi wena wayekwada njalo ngiwinter makuvela iheater iseyiveza imbali ngesama. Usitshena ukuthi wena kwenzakalani ngawe. Uthi bakuloyile kanti abakuloyanga. Yo, ushaye Mark Zuckerberg ufuna imali yakhe. Angithi wena boloko uthenga idatha. Boloko uthenga idatha angithi wena. Lokhu kumnanda angithi. Ngicela uqhubeke ngayo le ndlela leyo.